kulman. Yung magkilong ngayt mamakulo kum chik mapadpad magkwakulo buwa. Kamawa keli yela pilida matiking ngechilo kum chik. Weho gunye tiyan chik ka chela chel kit ma chik menut yukwede. Romo beruni iporite chik unyo ngat mo balo bori. Yuk man mini lagam ilo kum chik duchu. Peyikeng man kichia big duchu chawariyo ni ucha wa dek mekutiano. Piyara buru ya bungwan. Konmea big speak farmer.

0: Jakub bau limu duki od lo yo paspik.
1: Ah, one lim loving radio. Chanta ti bod one lim kakan. Chanta nyam speak and ti jepe. Mar ket mano jime don yo kere loving radio. Od lo yo paspik. Hello.
2: On lo yo paspik ye.
1: Ichama chama nyan.
2: Ah, la tiana ma ya yum ma wea miar balel. Mana uma namsi ti wa chwea mi fam e.
1: A uma namsi we chwea jan.
0: Limu duki kome, dime, so, soli, kit my luokere, chente dong chente, million, mia chel kiwie, tie mere ne bim, madoi bibiru kaloene, nino ki nino. Di sta, a rio, a dek, a poro, sta, a chel, sta, a rio, chero, ash, kai dio pin mamigi, kwenye chile ngalivare yo kiken, kadung weki donyo, idru.

0: Molo mfundisi.
1: Molo madlomo.
0: Ingabe usathandaza na?
1: Hayi cha, ndithandaza xa kusilerha cha. Angiboni nangoku ndihleli kamandi nobhebhi wam. Akukabikho silerha.
0: Uyajabula dade. Mina ngisaye enkonzweni. Ngiyohlala nginje.